ina piso wala si ujana jana jana bila wo ba wanan ye si langwe tumba lini tu banaba su.